0: Yad siya wa e.
1: Ifakaruo mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te Yad siya wa toa.